la ju du man sa ai ma bo o tao mi le po tun tuan na pa man sa ai e da lam tao ting lam tun tuan na di la dia ya amangat ga ma ge bunga man sa nga pasir de kampe ga nga o atana tao ngalulo olabani abunga ngalulo kakelemu tadi.

la sa nao sing ae man sang ko na muai pato ta ka bi ni de toi nao uda tamo ngatau ku mang jawai la nyua pulai

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Yabon. Nandun na miyak sa baka ko. Isama mo ako. Isama mek mo ako. Iskula baka ko. Pasan nga kay kita. Anang na nga ka. Kaya ruma kay si Berechi ko. Anang kalo main game. Nama-nama game pa handphone. May kamata kita jay. Anang lawan kino kita. Ngay kila lawan nurun school. Ngay kita sano, chico.